Kola no kuhiri tu kemi no tai tolu imu ngamei alfa tu mu fka papa tu kai ngai kua fa malolo iti pung pung nei. Malo ye te mauri malo fuki pe mo te mau o aini wa hafu o kua to avahi tu ai leva ye te le o te lazio ue am futuna ua ki. Mo kita nei fetu o kakua nei ki te temi o te hola hiva. Mo avahi e kia tui e te temi whelawe I koni e nai maari o te mana I a kua wholaua tui te ovi mo te mama o. Nai whakatau mauri I kia koutou kāinga kua whela ke tāpiki mai e ni lākanga.

wun ti me to nong ra yon banan mauri if me chinan boi nan na wan ding apung yu awam to in kai ai pun si te pui na rik ti minis sai nang po an wo nong ram yon mauri if me chinan boi nan na wan ding apung yu ayarin na ti me to ndi ta na kono nong ram kunam mai ka na kuna nanganu ku ti ti merurung ibigin kai tarakin na ko sipangam na wan de ting apung yu me ta pi wo na ko Am ko ngora ki apu pu to kanu kon won ngora mi wan bauri FM 89.9 Sina kaina kon kon gunarati tukrana yu meiron pata pene mei ate

Many min oram na nupunam tokoranan mayroon Brian Adam, please forgive me. Yawasira roi na kon naratain di di nga po ngayo ay pun si one warik di minis ay nang boru ay wan nung oram yon meuri FM 89.9 na wanti nga po ngayo. Na mga tauroy di kinday ta kanwan nung oram am katanwata ariya tangirakin ako na tako tayo bukin nung oram di nga po ngayo.

kami pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa Moro KUAM Isla 63.